Da man unsere Schimmung mit der Rettung hat der Gang nach unten nicht sagen hat der Gang da war auch durch Schaut da mag kunang anan koyun der kor ilang da kosakit kung mama at duk saur ok semong mata sokaim tay man nak sar ok semong tamak ko atur ok semayun unik ka pak unik unik ka ko masoring mga kilan nikon pagkuluk tuwin yung ok semayuk tay ko pagkatar kanu ingil ok semong kangatya ang rok sa mayok. Dahil na inyo yun na sa marang mga mapikatigay yaw niya. Kano yung isang aksa na unik kao tila ako sa mga aksyo rok sa mga mayok. Pika ko yun ako sa mga mayo. So lugo imminik dahil may ati suni uktaman na. Dahil man na ang itulatang uwarwaktad lugo. Mamaya tuaro rok sa mga ngayok tayo na ino sing ano kutik si wada ko tigi si mga tuaro si mga mayok pekatayak sa kanda binin kisi ane unika sa nukar rok sa mga ningag biyo na sugi rok sa mga doon ko tako nung kisi ane ko ningag biyo ngayon ng mga kao jigami taman na ko aksyo juti gak tu aksyo mayang dahil man na taman na piyaring isyo ni isyo tikpi katayak sa katak sa mayon ilangan ni mamaya isyo ma kano ili ukaraw mamaya nang lukawuri sa mong mata dahil man na ang itong man mamaya anak tayo liman na sukaraw mata inyo taman na ko yan ang tuwaro ito tigit sakpa. Taman na unika ka sakpa ka. Unika siksiya uro ang ito uro kisiya na atok tao katak sa mayong udlumi mo. Dahil may lingat lang mo. Dahil mapikok pa diya kata. Udlo ilangan ni. Kuya sura ko sa mayong. Dahil sumanay utilu ko tayo ma. Kinguning agun. Aud la katak pa di ala ako sa mga mata. Tak inyoin umayak do ako mata ako pero na ako yung tayo na tiki katali la ako sa mga tayo ma tiki si ma tiki la ako sa mga mga man. Tayo ko idlo ko aud la ako sa mga mayo ni biyak sa akarulot. Kadlo na nunangan nung ngawulot. Ilang ako ila ako sa mayugot. So kaya mo tara fukul do to sa jana tigo. Katay mo asya ako ito yung nakasari. Kasi ano umayak do ako tikilil ako sa mga mga mata. Tay na nukakse nga inukto na ro yung kadlo na ang kadlo na uya to yung nakto. Mga yung singa akde. Kuy kong ito ko inukto ko nakasari. Tay man na ura ako sa masari ko. Mamma takwa ning yok puddu ittok puddu awdra khsimang mayu kaduna anu nangan kangatyang ok padli arak tokli taima awdra khsimara khsuti utak suti awra uti tak kanak sutaru ra khsimabu imak seuti ni kanukyang anasanang wakkanudukyang an kanuitsuni kakinao ya tara khsimang ma gila ayok sang ituk sa yako yung niko gama. Dahil ko ilak ka ayok sang nung metya sa mga ngitildo ko sukuwa sa da gama. So na ayok sak pala akit lang. Kiso tuwin nakakuyok at takto araw rako sa mga mata.